Tan nila ayo makek bram may ganyay tuntona bujang lemambang tupay timang tengulang dabuang lanay pila luso atawan kempay seruran nga gelay tiap pe ngawo manya gawai gelay salo makain tik sararai timang tu jaluang ya oh jaluang.

kita na patun mada kapasod handphone, email, Facebook, taka naman na maja nga guys sa pasapa. Kita is naman na mo at timensya to na mo buruba. Antes sida bisi ati jay, sida ulang nga gautay kanda mana nga gakitay. Sita yage, anang ka pasod kamu tamat baka numo tingki, ari pengada, tau ka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muna ditemu orang, pesanto, ari aku, Austin with you, nga YFM.